Lekka alkumbinan. Lekka alhamir. Kenai. Bient pa iha atri porke. Hau hau mpun tebi. Aleluya. Kasam pun fras kabra. Dejo su mansión allá en la gloria para intervenir a nuestra historia. Nah, historia, chinga. Kung kan bes kasu sa hot kan bes wana kala ikara. Aku na papate o kier bil umat tate o kier. Ata ana at kina ata. Kara historia ho. Perspe Jesus, o carcier o la posta, yo van a intervenir. Kasan ska ko ni Lieha. Kasi baka ko nala sa yun be siya. Kasan siya mo kinatatrubi. So be mo shtera ko no po al rikisom ro hapa. Misho po al rikisom no hamis misho kte per bahay kini. Tos kalak istorya ko po ay horrible. Para anak ako ng lumlak Kristo shpeta. Aleluya! Kat na sa a. Hallelujah!